0: will remain standing as we commit
1: ourselves into the hand of God. The song we have just sung. Mina ne ko daleto be mi da mi ta yi me na sisen mo nko so wura wo na sisen na wo kuno ze de we da lo jiwa to mo fo de we kran do fo na jiwa we na papa so me na ni do su po e kuku le do mi to le po jiwa ni cheche baptize we yo yo ko do awu bla ko do papa so me po na do mo te de awu le to na sisen be a de we jo na do sen lorun bo ke onu to mi ni ze mi de da lo me na jiwa ta fo nu we O Jesus na do ho de. O jede na do do ho na okuru no. Okuru ko jido we. E kun yen bo kun yen na ne do te na do sen. Be mi to si sen ro bayi. Be mi to bi bayi nu e do nu kun do to mi si lo. O jo jede na yen po ye po ni do ne bojo. Bo ba bi osan jiwe de do ni gualo na mi. Do gualo na ye. Jeje. Papa so me. Jo ni na do kuro po mi ton le na mi do fo mi de le bo kran do fo una ifi de popo di ajodo mayi anywhere han gbede mi ji do tin troro bi o no ji pipe e mo pe na mi do unyo to pon me mi u to we ndo mi ni ibo ibasi cambio de we na ho cambio e do o su atan ko ju wa to ko e me come nu to we Enu metole e te basi ate na do henwe dagbo yede nye wura wo kuno ti aye me na do de do bo basi do senji wo ye we o akato lodo mo nye na ifide pepe di aje odo ma yi na we be nye so gando mo ye si gando mo inde wa yi mo we bo ado na mi ji odo mo ji oni na mi huro ko meto David eyin o kurunu eto si ojuro bo e ma to juro lo wa na kurunu eto o afanu mene basusu e na do kwe mo mi yan juro lo ye iro mi na de kun de to na kuno medagun kristan bo to fi awa eji me po tele po do koro po teme jere mi ni wa nu bon le kenu mo do na jiwo ye we to jesu iko mi o de te God is not a photon group of it and we talk as a little to seven. The camera will consider the G to women to a donate. Minana, Nunina, Mitopo, Madao, Poto D. Nunepo, the I want to call Conto da Fonwe Bose, Duaga, de Minaho, the do to Pome. O Toto, Lomi, Doctor, now we're not judging Diana me. Now don't knock Pavi, that's to today and Nami me. Me hold the Dominic Calito, Missito, Jesus, see him coming. Musa hold the double. Ni zizana azotu eto ayibaji file to Jesu ikome mi do pedu akosi odeche Jesu ikome we ko dete apolo to nuko to egbon nu ayi nu azedu agaboze due me de mi to e basi mi na ba ko to te to deji ikome mi a ode na to bo mi to awon ni Nigeria bibura mi ni ko de na jijo ho Jerusalem to Demi do jijo o to jijo me na to gbo mi to jiwe ko do pa wore mi na do na mi na za mi ni ze to gbo e do alo jiwe o to me mi ni o de do jijo o jiwe ye we ton ni dugan ni du akolu to to e me jijo ju o to ni dugan bo du akolu to ai ho mi to ko do akolu ho mi to le po me kenu to e bo de ma gbo je le po Tukla le po to gwe me. Mina ode. Jiwe o no ton lo su ne de. Ni he. A bagbo. E me ma dro jijo o na to gwe le. Po ni a bagbo wa e me. Mini ko de na jijo to gwe ton. Yiwe a to lo. Beto e di do jiwe to a wan me le. Yo beto e di do jiwe to tukla me le. Do na jiwe o ni chite. Ho na me ton le po bo kla. Bo ba e do. Bo ho de do jiwe ni he jijo do adu akoro to gbo me jijo na du akoro to gbo awon ni to me do na jiwe da lo a lo si si jiwe to na ti to to eji me ya to ho de da to gbo awon ni to e na nu kan to e to to jile ko jiwe si an lo ni gokko bo de e do ali ji yẹni sọ wà nù ẹdínwó ẹdínwó dọ yìí ní wàlẹ̀ kó kẹnu tó bó dẹ mẹsùnù kẹnu bó dẹ mẹsùnù jẹ.